0: Iti ada dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Iya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ngayin ku pakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Adi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko, rebati din nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go, ne. Kuni nga mo, manu mo siya ti ya, kono kod. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko panu ti ya. Kaya ko guyu-guyu panu doi. Tonggon panu ko. No ko ga mata ti.
1: Bukan na ni, aku siya to eh, mamagi siya to eh. Kada didingan ko, ni ha. Siya lo pahal eh. Gagala yun duwak watih ka. Nang dope, idoh di ano ni, nang tonggon panu. Pwede nga push, kani nyuyo kani bojang po. Ya, itu aku tahu kau sebenarnya ni. Mula macam munang do dapat, nana do dapat. Aku bukan ni, aku tidak aku pernah terbaik. Aku Kristen, aku gay pakai. Aku berani nana. Kamu mama, nah tak bohos lagi ya. Iti tidak lihat aku nana. Cuti aku sih nasadiku. Itu aku nana memang mesti mabuk. Nengah mau tua dan muka nada do. Ini tua lagi nana. Aduh, mesti gaya ti. Asal bubuti mau bohos dan kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mata bang motor lemah bu, bahas.

0: mo dyan, te em nata man talo. Nata te. Tamam nga o, dahalo panak o natang ne.
1: Oo, oh, dya sa'yo ka.
2: Ne, hino pa yung mga gutong gula ani dire.
1: Ne, no nang gutong gula ani di ka? No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan de. Em nyo nang te usun taganan. Behuli, apam nakriang nan.
2: No re, hiya pa dyan ini.
1: No, no, gutun niya, ada po yung ini ni.
0: Ay, dyan ang kuja manak do, hani. Iha ka nun pa, alang te kalong hiya, te na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si wak to, ha.
0: Ako yung mahok na te tamam ka nan, de. Alang lale, lale, ikam duwig mi, ne.
1: Dong, dong, ka do.
3: Bay, na, ikodong tang arang ko ni do. Lale, lale, nan, jam maeh lo. Kulo nang hiya tang latan, talo dahong kwa, ne pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan na pa. Ja taman na am jam makuitim ho gula anan. Tutuy ka kan dahure to kure mo gula anan.
3: Kalega dui ko ni de. Manglala dui ka talang mih te. Bahi ko te ga kencing manis ke. Hakita na barare. Bara tamam te manglala dui ka talang mih.
1: Ja. Ayo ka. Iha sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?

0: nun ka talang dyan ng ano ko ado tugutaga.
1: Ayun na, kuha mo lo di nagtaka-taga nun ito, kadota tayo, mupo alam, ungay ka. Kan hao nan, amin kala tinapas ko yung lupi kita, karangan ba? Wah, piknik ka daw pala hinan.
0: Kadyo, taguha taga.
1: Anan to alang, ayun na pala, binusipo niya manyato. Eh, kan ha, nilisan to, okay? Palalo, pala ungay, bahal o nga. Palingkat na la, paling ko itong daka blok malam. Hindi ko kubro malam, hagri ko tedung eh.
0: Oh,
1: asul ko nung eh, siya hanyang lang.
2: Sa uka na lang, abam nga di untaan na niya. Dino niya, nunik niya.
1: Sige, paling ko itong lah. Nga na hati ilaw
2: siya ro rin.
1: Hindi, siya ro rin. Pagkira pasat, manulong mo itong alam ka.
2: Ayaw, malam ulit eh.
1: Malam.
2: Si Halloween.
1: Si, butading na kalo, te pili, macam ngapno guto nang ka. Kajaw rin, best eh.
0: Kurita na kalo, te lo sin.
1: Nabin, ngluan, tapi yung sita jam-jam. Teta, o tapa kumana pa, din nita, mahintan ko kung tusunan ta, teba. Then, uli malam ti sayo, pika na uli kung sayo ko pitanti, atang kuludwa, wat padong ka, kajono na lang matanan.
2: Basta, kika amtuyan ni ka makudarado rin.
1: Sayo ka, nasa kita ngelubay di kyo.
0: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui ata tua, manglale dui ata kefen, ata bisa nurepa ata alang mi. Pakai basu nyipih dahin selua, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglale dara gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilong ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala basahan basa, an usutek batung dahin kahong, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dahwa halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.